0: Imbambande, mbambande tuinu. Tadi kila ni muwe nyimbo ya jikaridwe. Ii. Ndune na ii.
1: Ingangala ee. Oh, ingangala iyo. Oh, ingangala iyo. Ingangala iyo. Inena bila kumundago wanango ojila. Ingangala iyo. Ingangala iyo. Inena bila kumundago wanango ojila. Tamara no ingangala.

Ingangala iyo, inenda bila kumunda kungu nango ojila. Tavela ni ingangala, ingangala.